0: 98.4 FM.
1: Uze wazi umfana adlaza phansi emsingi emachunwini. Ha, ngihleli nawe mfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM. Ngisha kavuka emingenyawo njengamanje ziyakhala.
2: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase-Afrika nohlanhla umfoka Ngwenya.

0: ukudla kwesipuni.
1: Unhlanhla ngwenya nesiqi sase-Afrika.
2: Kumsakazi ngiyayithanda le. Yawolani uma ngangitshena nje uthi icula ubani ngivele ngiyi-download nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Yawolani ngoma ukudlala iy'ngoma ezosandanezo. Ngiqhamuke neyami njengangazi izinye indawo. Awungitshene phela ukuthi icula ubani leli qhawe leli ayilikhuphuka ngempela. Yawolani ngoma ukudlala iy'ngoma ezosandanezo.

yabantwana benu. Sibonge kakhulu abantu basestenga, bantu bebephumile besuka koMandeni koHlomendlini koSthebe, abantu bezofuna impilo. Hambe kahle kakhulu inkonzo kaMavithiza ngoba naseThekwini abantu bebephume inkalo zonke. Sibonge kakhulu uJehova makanibusise, uJehova makanenzele okuhle. UDr. Mzinto umprofeti umthandi wabantu. Ake ngikhuleke nawe mlaleli wami kulesi sikhathi. Baba ingcwele ngegameni namandla ngegama lika Jesu. Ngikhulekela umlaleli ekhaya. Ngikhulekela imindeni, ngikhulekela isibusiso ukuba asinethe njengemvula. Zikhanye izinto zabantwana bakho Jehova. Kube kuhle kukho konke abakufunayo ngegama lenkosi. Amen. Mdlaleli, sibonge kakhulu lo mkhuleko. Wena ogulayo, themba, kholwa, uphilile manje. Nyakazisa umzimba wakho. Wena odangele emoyeni, uJehova ukhuphulile umoya wakho manje. Ake ngingene emsebenzini wanamhlanje. Ey, kodwa inhliziyo yami ijabule. Ijabule kakhulu. Kade ngithola ubufakazi benkonzo yenhlabathi. Ngifonelwa ubaba uBhengu lapha yana endaweni yasemaqambini. Uthi lo baba mprofeti, ake ngibonge ngakuzwa kwiredo. Ngase ngithatha unkosikazi safika kule nkonzo. Ngangiqala ukuhamba ebusuku ngihambele inkonzo, kodwa ungigilele ibukwayo. Bheka ngoba umfo wethu bese sesina 6 years singangenelani, ngoba kusolakala ukuthi umfo wethu kunokuthile akwenza esebenzisa kabi izidalwa. Kodwa ngale nsebenzo yenhlabathi, ngabuye ekhaya ngenza njengoba wawusiyalele. Hayi mprofeti, ngithi mina ngithule uphaphe legwalagwala. Uthi ubaba umfo wabo uvele wahlanya, waphendukelwa likhanda ekuseni, wazuvele waqonda ngqo ekhaya lakhe, ngoba uthi bahlukaniswe nje imizi engaba lishumi. Wavele wazwakala umuntu ememeza egcekeni, eyimemezela ekhuluma yena, kanti kukhuluma izinto kuye zisho yonke imkhuba ayenzile ngomfo wabo, zisho yonke imkhuba ayenzile ngomsamo, ukuthi uwabhile kanjani amathuna, ukuthi wamvala kanjani umfo wabo ukuthi angaphumeleli, kube uyena yedwa onamatraki. Uthi lo baba, hayi mavula bakuyeke, uyazi mina ukube bengitshena omunye umuntu bengizophika, kodwa umfo wethu uyizikhulumele ngokwakhe esegcekeni, engathi ehlanya ezula ezewa imba, ngisho ukuqimba. Uze walandwa unkosikazi wakhe ngemoto neyingane, bambamba bamfaka emotweni bathi ningayilaleli yonke into ade yisho. Uvele nje wahlanya ekuseni, asazi ukwenze njani. Lalela mlaleli wami, uDisemba siyothi sifika kuwo kuyobe kucacile dade othi kababa kuyodela uMakhasana. Laba bavale wena, laba bavale imali, uJehova engihamba naye unginikeza amandla angaphezu kwamandla. Yingakho njalo ngamasonto nibona lezi zinto ezenzakalayo. Ngibeka isandla kumuntu ukukhuluma isilwane, ngibeka isandla kumuntu ukukhulume utikoloshe, kukhulume izinto ezifakwe ngabantu kubantu. Ngoba njengoba ungaphumeleli nje, kunesandla somuntu, kunemkhuba abantu abayenze busuku silele, bememeza amagama ethu, bafuna ukuba singaphumeleli

Insebenzo lena mandla udlula befungele uzodlula hayi yabona kule simo songabinayo imali uzodlula le simo sokuba nezinkinga zeyidalwe eboshiwe uzodlula le simo sokuzondwa ngabantu uzodlula le simo sokuba nabantu abafuna ukubulala uzodlula le simo sokuba nomuntu ongakufuni umakhelwane ongakufuni uzodlula lesi simo sokuba nabantu emsebenzini abangakufuni uzodlula lalelakhe emlaleli wami ikhona ikhombo yakho okufana kuyithole phatha umnikelo ka-R102 R102 umnikelo engicela uphathe lalela mina ngifuna wonke umuntu nomuntu othi kodwa nkosi yami le nkonzo ngiyayithanda kodwa imali akunayo ngiyazi yingakho ngithi phatha u-R102 awudidekile lomprofethi inkonzo enamandla akadidekanga 102 randi 2 randi hayi 200 nje 100 ngase ngithi 2 randi inkonzo kadlula befungele ngiyakumema phuthumi inkonzo engibhejela izitha zakho kuyo lalela ngitshene kunebhodwe elimnyama la khona engizoshaya bonke abantu abafungele wena leli bhodwe elimnyama uma ungena uzongena ulibone leli bhodwe elimnyama utsho omunye uyathakatha nomavula qhabo uwena othakathiwe manje mina kuze ngisize wena ake ngilwe nalo mthakatho othakathe wena angithi udlala ngawo ngoba wena ukubona uyingane kuyena akaqondane neyinkunzi ezifana nathi akaqondane neyinkunzi ezomqonda ngqo ngithi mina bonke abafungele wena ngiyabafaka ebhodweni elimnyama ngiyabafaka ebhodweni elimnyama bebekade befake wena ebhodweni elimnyama bavalele into zakho woza kule nkonzo inkonzo kadlula befungele inkonzo kadlula befungele ngicela ungiphathela impahla egugile phatha noma isikibha esesisidala esigugile noma isiketi noma ingubo esigugile ngifuna impahla egugile ngifuna impahla yakho egugile noma ungayiwasha noma ungayiwasha ukhipha insila kunankinga ngifuna le gugile le dabukile yabona le eklebhukile ma ukuthi awunayo impahla eklebhukile thola nje impahla ongasayithandi uyishise ngeayina yishise ngeayina le ungasayithandi ngicela uyishise ngeayina le mpahla le ongayithandi bese uyayihlephula ngifuna impahla eklebhukile iza nempahla egugile ngoba ngifuna laba bebekade belandela wena bazolandela umoya this time wena into zakho ngabe kade zalunga zivalwe ngoba kukhona abantu abafungele wena nabakuphephethayo nabakujikjela ngezinto phatha le mpahla eyisidwedwe phatha le mpahla egugile uze kule nkonzo kadlula befungile ngithela umnikelo hayi u-R102 utho omunye kodwa nkosi yami lobaba siyomphathela iy'dwedwe zethu ngemali encane kangayo khululeka ngazalela ukukhulula abantu ngazalelwa ukulwela abantu le nto engiyenzayo iwubizo ubizo ubizo ubizo lokulwela abantu ngiyakumema ngiyakumema ngigcwala uyinyembezi uma ngibuka impilo yakho indlela ezophakama ngayo ngithi mina bonke abantu abafuna ukuthi impilo yabo ishintshe ngifuna umuntu mina obekade ethi ngifuna into esheshisa izinto yile nkonzo kadlula befungile phatha umnikelo ka-R102 nempahla edabukile le nkonzo isemansele number 110 kumngeni road eDurban Estate ulalelakhe wemlaleli wami lalela lalela ngilalela uthi ngithini lalela lalela uma ungena emnyango uma ungena emnyango uyangizwa uma ungena emnyango ngicela uthathe le nsebenzo yelahle leyiponki elizobilapha emnyango ngena uthi kumntwana ngicela ilahlele iyipoki thatha leyo nsebenzo mntanami

0: mina baba ngiyabonga kakhulu.
1: Bonga, bonga, bonga, bonga mntanam, bonga mntanam. Ya uthi hayi, uthi omunye mina ngiyabonga enkonzweni cha bo.
2: Hayi bonge ba mavula vali.
1: Amen mama wami. Ya.
2: Awu ngiyabonga ngihamba ngaye emgesheni baba. Imali ka baba wami njengangiyilindile washonayo yaka rafu.
1: Aha.
2: Ngathi ngibuya nje emgesheni baba. Awu hayi bo, phela ngishintuke ngaka imali akumali yangena baba. Ungamali ngango 50,000.
1: 50,000. Awu mama wami siyabonga.
2: Unkulunkulu abusise, abusise unkulunkulu yasebenza baba siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu mama wami makuqhubeke makuvuleke kuqhubeke kube kuhle konke.
2: Amen. Baba amen. Ngiyakuvalile.
1: Hallelujah. Kama vula kuvalile sokamukela. Molo mama siyaphila ma.
3: Siyaphila nathi mprofeti.
1: Ya.
3: Ngizobulela mprofethi. Ngandisexaweni.
1: Yaxaweni
3: mprofethi wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama ngapha emdlunkulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
3: Yebo mprofethi.
1: Okay. Ya.
3: Ngithe mprofethi kusanjalo ngase ngixelela umama. Uma makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
1: Yeah.
3: Hayi umama wabahlanganisa abantu umprofethi, uthe sebahlanganisela abantu basekhaya ngabaxelela ba kunesi siprofetho esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami.
1: Yeah.
3: Hayi kuthe ngisabaxelela umprofethi, unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Saxele ukubukhalelani na. Hayi njengoba ekhala nje umprofethi usethi mina ngiyayitsho le nto, ngiyayitsho le nto uba ngubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi nje yomkhombisa apho anibulele khona mprofethi. Heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisi mongalizo siyamfuna.
1: Ya.
4: Mbukeli lapho ekhaya ngomhla ka-30 October ngiyakumema ngizobe nginohambo lokuyosiza abantu. Bonke abantu abaphunyelwa izisu, ubaba, umama, abantu abathi kunomntwana ongaphilanga, noma ngabe wakhishwa, noma ngabe waphuphuma, manje kunomntwana ongakaze aphile, kodwa wahlala esibelethweni sakho, waphuma embewini yakho njengobaba. Ngomhla ka-30 October uJehova ukhulume nami, ngifuna lo muntu lona othi izinto mina ngiyazisebenzisa, ngiyathandaza, ngiyakholwa, ngenza izinto zesintu, noma ngabe umXhosa noma umPedi noma ukuluphi uhlanga, kodwa ngiyazenza izinto mprofeti, kodwa izinto azilungi. Lalelakhe ngitshele into edala izinto zingalungi yilowa mntwana, noma ngabe babili, noma ngabe baningi, noma ngabe munye. Kodwa ngifuna ukukutshena mbukeli wami lapho ekhaya, sengineminyaka engaphezulu kwamashumi amabili ngisebenza abantu, wonke umuntu owake waluza walahlekelwa umntwana impilo kuyidonsa kanzima, noma esebhizinisini kodwa ibhizinisi ligcina ngokuwa, noma esemsebenzini kodwa umsebenzi ugcina uphelile, noma ibambe imali kodwa imali ihlaphake ezandleni. Yini edala lokho? Yilowa mntwana. Uthi omunye ngenzelwe ekhaya bangenzela ilata lalo mntwana. Ake ngibuze umbuzo, bakutetisa yini umntwana? Kunosiko olubizwa ngokutetiswa womuntu owaphunyelwa isisu noma owakhipha. Kunosiko olubizwa ngokukhishwa komphefumulo womuntu, ngoba njengoba wathula ngaphakathi esibelethweni sakho, wonke umuntu wesilisa ozohlangana naye zombhedela iy'nto zakhe, wonke umuntu wesifazane oyohlangana naye insizwa yami zombhedela iy'nto zakhe, ngoba umphefumulo womuntu akufaneke ube sesibelethweni. Mhla ka-30 October mhlaba wonke makhumbamani omhlaba isitholakele into ebikade ifihlakele. Sengibasizile abantu abanye abathenga iy'moto

Joyous celebration isho kanjalo ithi uyalalelwa uNkulunkulu noma isimo singavumi kodwa yena uyalalelwa sizongena na kanjani ke kuyona ingosi yethu la sithi khona ngaye konke kuyenzeka ku 15 minutes past 10 o'clock emosanda kusjoyina nje usanda kuvulela umsakazo wakho siyakubingelela sakwamukela na kanjani ohlelweni sibubela isizwe kuumsakazo inanda 88.4 FM today's best radio ulwesine ke namhlanje sithi the prayer Thursday ngazo lesisikhathi ke sisuke sithula ubufakazi emlaleni wami lapho ngasekhaya nawe ke uyazi la suke sizophakamisa khona amandla kaNkuluNkulu nobukhulu bokaNkuluNkulu uNkuluNkulu oma nomuntu uNkuluNkulu ohamba nomuntu phezu kwezimo zonke ukuthi kuyadlula ngaye kuyadlula ngaye kuyaphola ngaye kuyenzeka ngaye ingakho mhlawumbe singena na kanjani kuyona leyo ngosi yethu la sithi khona ngaye konke kuyenzeka angihambi ngedwa ke ukhona uQueen Nandi osukuna namhlanje esombe mesana naye ke na kanjani ke kuyona

0: Ngosi namhlanje kunandi ayibonga inkosi ekuseni.
1: Amen sithando sami yaphila kodwa.
0: Siyaphila kanjani?
1: Ngiyaphila ngiyathanda nje ukubingelela nabalaleli benanda FM ithandwa zethu. Ngosi amsekiso leso sikhathi esithi nje we uncovering the hidden wounds. Sibe sesithi ngaye konke kuyenzeka. Ujwayele ukuthi kumphathi alicacise leli gama lokuthi ngaye. Athi fanele umazi ukuthi ungaye ungubani. So once we understand ukuthi ungaye ungubani, then you will understand ukuthi noma ngabe udlulaphi ngayo uzokwazi ukudlula. So sikuleso sikhathi ke la sithi khona we are uncovering the hidden and bleeding wounds. Kanti ngisanda kukhumunjuzwa nje umaxwerha le ndaba ka hidden wounds. Uthi kunento esiye sayikhohlwa laphayana ukuthi kukhona no bleeding. Ukuthi lezi londo esikhuluma ngazo sikhuluma ngeyilonda esihambe nazo ziyopha kodwa zicashisiwe. So uthi noma uhamba msakazi wami uthola ukuthi uhamba kanti unobuhlungu yabo. Ingakho ukwazi ukuthi umoke wakhuluma nomuntu uthi ayi kanti unje. Kanti lo muntu umone egqokile emuhle efaka i-makeup kanti kunobuhlungu ahamba nga akapholile. Nje inhloselo luhlelo ngaye konke kuyenzeka uncovering the hidden wounds. Inhloso yakhona ukuthi phela phola. Nalobu fakazi kwabantu abafika la emsakazweni akona nje ukuchitha isikhathi. Kodwa inhloso ukuthi isizwe sikaNkuluNkulu asiphile. Phile esontweni. Phile emsebenzini, phile emphakathini, phile esikoleni.
0: Ngaphezu kwakho konke mesophila ngaphakathi.
1: Ingaphakathi le
0: ngoba kungenzeka kunandi uthola ukuthi ngiyahamba yebo ngiyaphila nginikiwe isipho sempilo ngivukile
1: ekuseni
0: ngavuka ngageza ngeze emsebenzini kodwa hayi ngoba
1: ngaphakathi.
0: Ingaphakathi lami lifile.
1: Yes, I'm wounded. Yeyizo lento and lento le yokuthi I'm wounded fanele ngiyizwe mina njengonandipha. Ukuthi kahle lento awudinga uzuyitshena umuntu uthi ayibo yazi khona la ngilangopha khona yabo ngoba manje lento yokuthi uhambe phezu kwesilonda yenza ukuthi ube umuntu engaze kube ngathi ubitha. Lento yokuhamba phezu kwesilonda ukwenza ube nemagqubu. Lento yokuhlala phezu ohlala phezu kwesilonda esingapholile senza ube nenhliziyo embi ube nenhliziyo encane. Kunabantu okuzokuthiwa uvule wadonsa ummese wamphokodo omunye uyilandeleni ayiqalanga la ekubhokodekeni kommese. Yayizo leyo nto lo muntu ungenzeka ukuthi uhlukunyezwe esontweni yabo. Lo muntu mhlawumbe ungenzeka ukuthi uhlukumezeke ekhaya ngoba kuzokuthiwa nje uvele ayi bazalwane angiyazi mina ngingayithini le
0: nto. And into eyenzakalayo siyibonile futhi nakuleli sonto yona nto eyindaba mlomeni.
1: Yes.
0: Ukuthi umfana laphaya udubule ama-manager stolo thizeni amathathu.
1: Yes.
0: Uma usuyibheka ngampela le nto usuyibheka ngeso likamoya ngoba ezinye zezinto kumele uphume ekuzibhekeni ngeso lala emhlabeni kodwa uzibheke ngokukamoya ukuthi kungenzekani inkosi ukuba kukhulu ukulimala obekade kukhona noma engathiwa kalinyazwanga iwona lawo ma-manager kodwa ulimele yena ngaphakathi ngoba ngikhole ukuthi kukhona umuntu onganesibindi sokubulala abantu baze babe bathathu and make sure ukuthi ngibashiya befile. Abantu bayabhibha ngaphakathi.
1: Bekunobuhlungu behamba nabo. Mhlambe bekuneyikhawu la belimala khona simaza sayi side like le story. Kodwa ayivelanga nje iqhamuke la sekudonswa khona isibhamu. Sekunomuntu ofaya ikhona la iqale khona. So ngike ukuyathi umphathi uthanda ukuthi uxoxe ngento yenzeke empilweni yakho. Ngikade ngimbonga uNkulunkulu since uthe sikhuluma ngokuthi ufakazi kade ngimbonga uNkulunkulu ngithi inkosi ngiyambonga uNkulunkulu ekutheni ngiqala ukufika la kwinanda ngizofakaza ngempilo yami ngangingave nginje yabo. So kukhona izinto esengikwazi ukuthi endlisha ngendlela e-right manje ngoba kukhona izinto engikwazile ukuyikhipha emsakazweni. Kunezinto engikwazile ukuyikhuluma, kunezinto engingazile ukusho ukuthi no la ngilimele lana. So nje sikuleyo nto nje sikuleyo jeni nje yokuthi asiphole, asiphile, aselapheke indaba ingaphakathi. So nje kulezi insuku nje benginaleyo nto enhlizweni yami ukuthi ena angabe yini esingayenza ukuthi abantu baphile, abantu balapheke. Ngoba indawo nendawo uhamba kuyona uyathola ukuthi yabathola abantu abaningi abalimele. indawo nendawo uzobathola abantu abaningi abalimele manje ngiyayibonga lolu hlelo ngaye konke kuyenze ngoba ingifundisile ukuthi ngakwazi ukuphila nabantu ngibothi honjo be actor kanje ulimele lo muntu honjo bengiphendula kanjena ulimele lo muntu so nje nginaleyo nto ukuthi no we are uncovering the hidden wounds asiphile aselapheke ngaphakathi

0: kwako konke forgiveness ilona vangeli elishumayelwayo lelo ukuthi xola ukona konke uxole bexolisile noma bengaxolisanga ukuze uzokwazi lento sokungayenzela omunye umuntu noma ngathiwa kungathiwa athi ayi mina usevele wadlulisa nje kodwa ngiyazi mina vele okwenzile awenzeli yena uzenzela wena ngaphakathi ukuthi whatever silonde bekade sikhona uphole ngoba iqiniso kunani ukuthi umuntu uyalala yena ebusuku usale wena ngaphakathi ukuthi mina ngilali ngine stress ngibamba iqhubu nginto ethile kodwa yena omunye umuntu ebelala umuxo la uxolela omunye umuntu futhi uxola uza ukuthi ngaphakathi kukhona lento engathi sisukile kukhona lo mthwalo engathi usukile emahlombe ami ukuxola kubalulekile awulaphi omunye umuntu kodwa uzilapha wena ngaphakathi
1: la emhlabeni into engingayifunda ngokungapholi njoba ngithe ungapholi kwenza ugcine unegqubu yabo uma ngaba kukuthi ulinyazwe esontweni ugcina ungasa abantu abasontayo yabo ungasabathandi ngoba walimala esontweni wangasithola isikhathi sokuphola uma mhlambe walinyaza emsebenzini uba naleyo nto nje ohamba nayo khona ke into engingayibona ngokulimala uyazi ukuthi lo muntu osuke elimele uyena oba negqubu angithi njobe negqubu nje ugcine zonda lo mlimazile ambophele inhliziyo igaya ibozi ngaye kodwa lo olimazile angithakazi ukuthi uyazondwa uyaqhubeka impilo yakhe iyaqhubeka iyaphambili yazi ukuthi into engiyibonile abantu abanamagqubu kakhulu nabangalaphekile ingaphakathi yibona abasafarishayo lo olimazile akasafarishi yabo umbona and usuzolinyezwa na ukuthi hayibo lo ngimbambele uqhubu nangeqhubeka ethenga imoto nangethenga umuzi nangeshada nangeba nemali uthola ukuthi akhe impilo imindawonye so uma ngaba mina ngithi mangiphole uma ngifuna ukuphola ngizipholisa mina ngaphakathi yayizo lonto angizipholisela omunye umuntu njoba ngithi mina ngifike la ngiwounded but namhlanje ngipholile ngenxa loluhlelo nginalobo bufakazi namhlanje anginayo into eningi engizoyikhuluma noza kwethu namhlanje bengekho nginalento yokuthi ake sipholeni awuke ubuke la ulimele khona bese uyoqala phansi mina ngathi eqaleni into wabuzwa umphathi wami ukuthi yini wazibona ngayo ukuthi ulimele ngathi ngayibona ngayikwazi ukuyibona phakathi kwabantu ukuthi ngi-acta kanjani phakathi kwabantu ngakwazi ukuzibomoke wanginyathela ngi-acta kanjani and nginendlela engangiyine engangihamba ngayo yabo ngangithwele ngithwele ukulimala kodwa le nto le iyakubiza ukuthi ngikwazi ukuye ekhoneni lami ngihambe ngiyosho cha angikho right so angidinganga nomuntu mhlawumbe ozongitshela ngazibona ukuthi hayibo kunento efuna ilunge ngaphakathi asipholeni nginaleyo nto asipholeni ngaye konke kuyenzeka akukho kumahlulayo uNkulunkulu
0: akukho kumahlulayo uNkulunkulu usho njalo uJeremiah uthi ke yena uJehova wenyama yonke kukhona yini na okumahlulayo uJehova sihamba na kanjani ke sibheke kwi news headlines ngo 1:30 masibuya sobe sesibuya ke futhi nawe emlaleli wami othona namhlanje 0687649969 sekuyingosi yethu ke la sithi khona ngaye konke kuyenzeka siyakholwa ukuthi ngalobo bufakazi obusuke dluliswa la kukhona umuntu obumlekelelayo khona isimo noma singangefane kodwa ekugcineni kosuku into isukuthi ngonkulunkulu konke kuyenzeka ngonkulunkulu konke kuyadlula ngonkulunkulu konke kuyaphola
1: ngize ngathi nginilanga siqala nje lelo hlelo ngithi mina kunalesisho lesi sithi na all is well la kuthiwa owesifazane owafelwa ngumntwana wathi mangabe ifika kwinceku kugehazi wathi konke kuhamba kahle yini wathi owesifazane all is well wabe seyadlule yofuna umprofeti wayemnikeza ingane sengithi thina la emhlabeni noma emabandleni sibe nalento yokuthi umuntu esenkingeni at all is well as if akusafanele ukukhulume lo wesifazane uma ngabe at all is well hayi ukuthi wayengakazo wayengazokhuluma but uthi all is well kulo uyamaza yokhuluma kuyena ukuthi mase ngifike kulo ngizofika ngizendlale yabo lonto ngikhuluma inhliziyo yami kodwa kulo sesangweni all is well
0: yabo
1: so nginale usasaqindezeleka ke manje uthi hayi ke uma sowutheke all is well uthola ukuthi ugqishela ngaphakathi uyafa ngaphakathi nandipho kunjani hayi all is well kodwa ngiyafa ngithi mina ke siuyeke all is well manje ake susa

0: kulenda wene right ngoba lo olizwe sewenza ngathi akusafanele ukukhuluma kanti akushiyo ukuthi ungakhulumi khuluma thola umuntu thola indawo thola ikhona noma ungeke ukukhulume kuwona wonke umuntu mina mfethu mina hayi mfethu mina hayi mfethu mina uyakhathala yimina hayi mina ngiyakhuluma ngikudonsa njengo 12 ngithi ayikonakele ngoba ngifuna ukopha ngaphakathi ngoba ngizobona ngipasta uyongibona ngenza izinto ezinkulu ekuthi ayibo yaze angafana naye le kanti inkingi ngaphakathi
1: Hey mlaleli wami sathemba ukuthi ke naso sokwenela namhlanje sahamba nawe na kanjani ke konke ngaye konke kuyenzeka sizolanda lapha ya uDon uthi ke empihlweni uma sibuya ke sobuya with the news headlines mse siyaqhubeka futhi with uQueen Nandipha

0: umlazi gospel choir basho kanjalo nje bathi lalela indaba ngikutshele ngeyami impilo sikuyona ke ingosi la saqhubeka khona nobufakazi koke umsakazweni inanda 88.4 FM today's best radio ku 18 minutes to 11 o'clock sakhona ke nakanjani o Queen Nandi naso sukunela namhlanje ngaso ke lesi sikhathi imlaleli wami lapho ngasekhaya sizobheka ke ijeni ukuthi masikhuluma ngobufakazi njengoba sisengosini esithi ngaye konke kuyenzeka sike ngasho ukuthi eqaleni kohlelo onendodana onobufakazi soke namhlanje sisaqhubeka nabo ke obufakazi sizobheka impilo ke manje ngiyafisa Queen Nandi ukuthi sike sibukeke manje uhambo
1: yes
0: sesifakazile ngokuphola wakhotha ezweni lenkosi eliphilayo nelikwazi ukuphilisa umuntu nelikwazi ukushintsha isimo somuntu ukuthi manje asike sibheke ke manje uhambo ijeni yakho ngoba omunye mhlawumbe umlalele ekhaya uzothi hayi bamane bayakhuluma nje ngoba izinto zabo zibahambela kahle ingoba bazi ukuthi thina yini lesibhekene nayo ukuthi nathi asimananga saba kulesi sigaba esikusona kukuningi ubovu yasho njalo ndlovukazi ukuthi akupitshizwe lo babovu lo buya buningi nakuthina ubovu opitshiziwe empilweni zethu uthi mhlawumbe masike sibuke nje ijeni ukuthathe umlaleli ukuthi cha mawuthi ngaye konke kuyenzeka ingoba uyamazi uNkulunkulu ehamba nawo
1: khona owake siqala le legend ayi uncovering the hidden and bleeding wounds ngiyakhumbula nje ibekeka ukuthi no ake nixoxe ngalento ngoba abantu balimele ngikhumbula kahle angikhohlwa ukuthi ibekeka yayithi balimele emasontweni befaka izivatho
0: yebo
1: balimele emsebenzini abasebenza kuyona imsebenzi abayisebenza iyabahlukumeza khona uthi nje mengivuka angifisi ngishukuya kuleya msebenzi ngoba ibhosi yami noma mhlawumbe abantu engisebenza nabo bayangibhulisha and you end up uba ne pain yabo ofuneke manje okay ukuze ngikwazi ukumelana nalesa simo angicindezele ngoba kunabantwana afanele bedlile kunomuntu othi sengiya nje lapha kule yankonzo kodwa ngilimele inkinga angihlambulukanga ngikhulumanga namuntu nginalento ke ethi enhlizweni yami ekufikeni kwami nginalokubuhlungu nami kufakazi bami nginale pain yokukhula ngikhula ngaphandle kababa noma behlukanile ngina 3 years ngihamba ngihlala ehlobeni ngiyamba ngishawa I used to say mina bengike ngishawe mina bengile nto beshawa uze wophi igazi uthatha isikhono esishisa kushawe ushawe ngaso ukhethwe inganeni yabo so ukhula ukhulule ulengane le ehlala isokole yabo ukhula nalobu buhlungu yabo be childhood yakho se uyangena ke manje enkonzweni nasenkonzweni ukhula na unalento yengane elimele so ngesikhathi ngidiscover ukuthi ongilimalile from kwi childhood uma ngeke ngisaphendule ngiphindele emuva yabo ngiqale phansi ngilimalile ngekhathi umaye ngeke empilweni yami ngilimalile ngekhathi ubabe ngeke empilweni yami ngilimalile esikoleni ngilimalile nalase ngikhole futhi bengihamba ngilimala yabo so lobulimali lokulimala kubuqishelene kumina yabo yazi ngibekeze bahleka abanye ngithi uma ngaba umuntu oqishana kakhulu nokulimala ugcina ugqunqana sebusweni ungaqaci yabo lonto uthi noma ugqokile ngebeze benhle ndlu mamdlovukazi mangithi ngangihamba ngize ngigobe kungathi khontela emahlombe ehlombe ngoba angikwazi ukuthi chest out because lento leyo yokulimala invite into eyiningi invite ukuzinyeza uyibukele phansi bese nosathane kasondeza abantu abazokwenza ukuthi ngempela uzinyeze and abazokukhumbuza emuva lakho uthi wena uba wena yabo so ngekhathi ngiqale le journey of healing yabo ngaqala ngazivuma ukuthi I'm wounded angikakabali ukulimala kwasemshadweni ngayinda phangiphumele kuwona yezwa ngalimala emshadweni musa ubheka mangixoxe ngifazi bami uthi mase ngibheka izinto ezangilimaza emshadweni kahlahle zazingalungiseka uma kuthiwa lo muntu lo weshade nami wengahlangananga nomuntu owayelimele so kwangingonakele kangako compared to izinto abantu abahlangabezana nazo mase ngibheka kwami ukuthi yazi lento ngayingafikiseka inkinga kwakungunonandipha la okholwayo kodwa ongazange aphole sitshela ukuthi umoya ingcwele uyafika sipholise nezulu sipholise kodwa khona lento yo 1-on-1 ukuthi no indaba yami iqala la iqala la kahle kahle ngusibanibani wakasibanibani nginje yayizwe lento yisho so ukufika kwami kulolu hlelo ngayo konke kuyenzeka kwagcina kufika abantu abaningi safika noma cwe safika nje saqala sikhomba sifika siqala la lohle noma cwe kwafika abantu bezofakaza sibabonile abantu bephola kulolu hlelo sibabonile abantu beshufakazi babo uthi ayibongisuka la ngiya la manje sengiyakubona ilight nami ke ngibe njalo ngitheme sengiyibona ilight ngathi ayibo akufika kuze nabanye abazo le light kuyadinga bayibone yabo ukuthi no kuyaphileka ngaqala ngakwazi ngaba muhle ngaqala ngazamkela ngaqala ngakwazi ukumtshela umuntu into engayifuni yabo ukuthi no hayi uyangibhedela phela manje yabo ngiqondise nje ngiqede hayi ukuthi ngibeke emgodleni yabo ngoba yonke into ngangiyibeke emgodleni ngithi nje mase ngibasta yabo ngiyakhumbula ngangilomuntu mina okuthi uthule kanti kodwa ogqishelene obastayi manje angibasti ngiyakutshela ukuthi hayi ngikutshela cha yabhedela so nje le nto le singakafiki nje ezwini singakafiki emthandazweni uyadinga nje ukuzibona ngazibona mina ukuthi no ngilimele futhi ngidinga usizo ngabathola abantu abathi no awuze nalokulimala kakho ake sixoxe ngalento ulimale kuphi kwenzakale kuphi iwelephi
0: nayilande emuva
1: sayilande emuva nalowo oyilahle imbazo kwabuzakala phela ukuthi hayi angeke ngikusize ungangitshelanga ukuthi imbazi welephi kufanele usho ukuthi hayi cha ngilimalela iwelela into so yile nto yangisiza ngathi ukuthi ngithi no ngiwunandipha ngilimele ekuzalweni kwami ngivele indaba yami phele nje ngisazalwa ngalimala ekukhuleni kwami yezwa ngilimala esikoleni ngalimala ngikuprocess lami leyo kukholwa ngalimala kushadeni kodwa sengibonile manje njoba ngingaye konke kuyenzeka uncover ngiphendule ihindunza ukuthi no into ibingekho lapha engithi ngilimele khona yali imali isemuva bedinga umuntu ozopitshiza leya nto yokuthi ayibunandipha no phila kanje lento bangafanele uhandishe kanjena kodwa mangabulimela izinto uzendisha ngendlela ebhedayo sisesikhathini nalawa uyabo iSouth Africa injani uyabona ukuthi bavele ubone ukuthi uyabo nje kuthatha phi nje ukuthi kushaya umama ashawe xolisa ashaye iphethe umntwana ashawe kuphihliza izinto kudestroy izinto kulinyazwa abantu uyabona ukuthi noma izwe lethu libheda kodwa selihlangene nabantu abalimele unene engayama yakugcina usuyikhiphela lapho uthi uyalungisa kanti uyabhiliza leyana so umhlaba nje uyabona ukuthi uyadinga ukuphola iSouth Africa iyadinga ukuphola yabo izwe lethu liyadinga ukuphola ngoba uma iyona ke lento esiqalile yokuthi uncovering the hidden and bleeding wounds ukuthi njengoba zikhona lezi zilonda zikhona ziyabhipha musukwenza ngathi azikho musukwenza ngathi right musuthi life is good yabo ngangike ngithi mina uma ngabona into yamazana mhlambe umuntu ophuma kwi divorce umbone dance mhlambe uyena bethanda kakhulu bese e-poster ethi life is good ngathi mina angiyithathi leyo nto lo muntu usosadinga healing
0: eish
1: lo muntu uzama ukuhlala phezu kwepain yokuthi ingathi yonke into iright lo muntu akadibe bengayidingi nale mposto lo yabo ubedinga nje ukuyohlala somewhere ahile abathi ngempela methi life is good ibe ngempela ikunomi ngekho good kodwa uyakwazi ukushandlish isimo into ebalekile wena umsakazi wami
2: ingaphakathi
1: ilento yangaphakathi iyona into ebalekile yazi ngiye ngathi mina uthi noma ugqokile ufaka iweave ebizayo waqoka ingube enhle oqoka iteki elibiza la 1000 uyakwazi ukumbona umuntu olimele
0: kuyabhalwa
1: ukuthi yazi ufakile kodwa ye ungathi ungahlala naye phansi njoba sasinalo luhlelo nje sinalento ukuthi uhamba ubheka kwabantu abalimela uthi ayibo engathi ngibaqoqela endaweni yonke ngibathi uthi ayibo uzani nizolalela vulani nanda nilalela kuyaphilwa njalo lapha yana nalo uhlelo ngaye konke kuyenzeka siya uncover lapha yana yabo ngoba ngimuso uncoverile nekhaya lakho liba nepeace
0: yebo
1: nomshado wakho uba nepeace yabo
0: ngoba
1: abantwana baba nepeace yabo mina ngangile umuntu mina ukuthi obuke ufuna uqale umuzo ngene ekamereni uthi ma ngingangena yayibona into ngisho ngingangena ngoba njani ngilimele uthi uyabona manje into engangiyibona eingozi ukuthi ukulimala kwami ngase ngifuna ukukhulisa indlela engikhule ngayo ngikhulisa izingane zami yayizo lonto so izingane zami zizikhula zisokole zinomama vele olinyazo uma wakhe nobabo wakhe nobabo wakhe nomama wakhe walinyazo uma wakhe uyayibona sekuchungechunge
0: nami lento sengathi
1: kumkhoko sengathi umkhoko manje sengiyolimaza mina manje neingane zami manje izingane zami zikhula zithi angiwufuni umshado yazi indaba ingenqaba zibona uma yebo lonto ngisho so lento uma ngabe ingaqala ilunge kumina ngana lento uma ingaqala ilunge kumina noma ngeke ibe akukho is ngoba sokuyinto eminyaka yabo but nginabufakazi bokuthi ngiyaphila sengiyakwazi ukuphila.

0: nje mhlambi yona ke kade ngifuna ukuyibuza leyo kunandi ukuthi wazibona kanjani ukuthi manje sengipholile ngoba ngingasho mina ngithi ey ukuphuma kwami mhlambi kulo yamshado ay ngiyezwa nje sengiyiready ngisho ukuthi ngingene kobunye ubudlelwane kodwa manje ngingapholanga ubona kanjani ukuthi manje sengiyaziswa engathi nomzimba wami ulight engathi sengipholile manje
1: khona indlela ekwenzeka ngayo uyakuqala ukuza ukuthula kwangaphakathi yabo the inner man uyizwa ukuthi yazi yaba nokuthula uyayizwa lonto uza ukuthi yazi nginokuthula kwangaphakathi uqala ubona into indlela uhandlisha ngayo izinto ukuthi yazi ayisafani nasekuqaleni uyazi ingane yami ibithi meyithi mina ngithi yazi manje sengiyakwazi ukuphola yabo lonto uyazi bengithi mangibona ikhaphu lebambene ngikokoze kithi
0: yebo
1: ngithi kophela kufanele abasiyeke yes kodwa isikhona manje lento yokuthi mangibona ikhaphu ngithi wow umshado intenhle yayizo lonto engishoyo uma ngaba khulunywa ngoma nami khona lento ukuthi eyikuhle kuba noma makhulunywa ngobaba wow kuba nobaba nami ngize ngikhale ngikhumbule ubaba wami yabo lonto ngisho so ngina lento yokuthi uyaqala ubona ube nalomuzo ngathi ungabuild ifamily ukuthi yazi ngiyafisa ungathi ngayiqala kabusha ifamily yami ngibuild kuba nomuzo uqala kuwena lo muzwa yebo uqala ubone nje mbu uyibuka sibukene ukuthi nobuso bakho buqale buchachambe bothi hayibo yazi nento engikhiphayo ngikhipha into ephilayo yebo lonto uqala nje lapho ubonindlelo enlisha ngayizinto ukuthi hayi abengenje mina yazi mina eqaleni ubezothi mate ngithi mina yebo lonto ngisho eqaleni mina manje induku nje nginalento ukuthi angidingena engathi ngikhule mina ngishaya yebo umuntu yashawa yabo ngangize ngithi mina babeze bengihleke ngifela emsakazweni ngithi mina uyazi ukuthi mina into engangiyenza ngangazi ukuthi makuphunya esikoleni ngingomgolihlanu ngiyashaya
0: hawu
1: ngibhala incwadi nginale enga nje
0: uenge kho
1: nginale nginamawunzi nje amaningi yabo lento yayo yonke lento yabe ngibhekene na ngifuna ukuyithatha ngiyise kusambhadi yabo ngithi yabona nje ngibhale ngikazi ukuthi ngiyashayana ngibhala incwadi mangi ngakubuka ngangakuthanda nje
0: Eish
1: ngikubhalela incwadi ngithi wena after school wena kuthuva ufuna ukungishaya uthe wena ufuna ukungishaya wena
0: izotholana
1: after school athi umuntu ayibongenzeni akenza ngalutho
0: eish
1: quality engifuna
0: ufuna ukuyikhipha ngaphakathi
1: yabo mase ngiyikhiphile lento ngamshaya umuntu ngizwe ukuthi yabo kwakhonto epholayo yabo kunabantu abasaphila kuleso simo sokuthi yabo ngathi ngashaya umuntu yabo lento ngisho kodwa ngithe mase ngifika la kwinanda sinikwa lelithuba lokuthi ake nizokhuluma mani kwenzakalani okay bayeke laba mina ngifike ngizokhuluma mina nabantu abawounded ngizokhuluma nabo ukuthi ukuba wounded kwenzani yafika yashintsha la emsakazweni kwathi akhuluma ngawe ungubani uvelaphi qale lapho ke mina iprocess yami healing ukuthi ngiyilandele imuva ngagcina ngakhuluma izinto engangicabanga ukuthi ngeke ngikhulume but ngizibonile ukuthi ke ngaye konke ngempela kuyenzeka kodwa uma uvumela uk uncover those hidden bleeding wounds
0: eish ngenxa yesikhathi sisinandipha isikhathi sethu sithi na kanjani sesibheke kwi news bulletin no nonduduzo ka 11 o'clock mhlambe asiqoqombele asivale sithembise futhi ukuthi yena ngesonto elizayo sizobe saqhubeka nalohlelo ngaye konke kuyenzeka
1: amen
0: Amen. Siyahamba ngempela siya endabeni lapha ya zakhe o 11 o'clock sihamba nontethe ethi ke kumnandi.

0: Mese khona yena omdala wezinsuku nasiphi simo siyamlalela konke kuyaguqa ngaye ngisho ukufa imbala kuyalazi izwi lakhe futhi kuyaluthobela indalo nemvelo yonke iyakwazi ukuzwa izwi likaNkuluNkulu esiyahamba njengamanje siyakhona ekukhulumeni kukaNkuluNkulu la sithi khona sicheck isandizo khona uprofeti umama Siphumelele Mbambo naso sokwena namhlanje 12 minutes past 11 o'clock sikwi hour lethu ke lokugcina lohlelo la sizolalela khona ukukhuluma kukaNkuluNkulu ukukhuluma ke kukaNkuluNkulu akufani nokukhuluma kwabantu
1: ngiyabingelela abantu bakaNkuluNkulu ngiyabingelela kwana wonke umuntu ongizwayo ngalesikhathi uma sithi ukukhuluma kukaNkuluNkulu nibingelela Siphumelele Mbambo isayoni senkosi sanibonani izwi likaNkuluNkulu esikhuleka ngalo namhlanje na izwi abase Philip 4 ivesi lika 7 lifundeka kanjena ukuthula kukaNkuluNkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenemicabango yenu kuKristu Jesu ukuthula kukaNkuluNkulu kukhomba ubuhlakani bomuntu othi azi kodwa thule ngifunde into ethi masithuli ila kuvela khona ukuthi around us khona ini khona abantu abacabanga kanjani abantu ophila nabo bakuyiphi ingqondo ayibo mawufuna ukuyibona ukuthi uphila nabantu beqiniso yini okuthula nje ukuthula kukaNkuluNkulu kuveza iqiniso ngezimpilo zethu isikhathi esiningi uNkuluNkulu uthula la sisuke simdinga khona ekhuluma isikhathi esiningi uNkuluNkulu uthula la umdinga khona athule uNkuluNkulu kube ngazi ukuthi wazidala wena athule uNkuluNkulu zikunetha athule kanti ngoba uyazi ukuthi izodlula imvula bese kuvela ilanga bese kuyabonakala ukuthi wena ungoka Jehova ukuthula kukaNkuluNkulu ikona okunamandla into engiyifundile mina ukuthi ukuthula akusho ukuthi awazi kodwa ukuthula kusho ukuthi uyaqonda ukuthi ukhulume nini ukuthula kwenza ukuthi ukwazi ukuyibona ukuthi uhamba kanjani wena uqobo lwakho ukuthula kukwenza ukukhule ngengqondo nangemicabango nangendlela zowenza ngayo izinto ukuthula kungisizile mina kungenze ngakwazi ukubona ukuthi ngiphila nabantu abacabanga kanjani uma becabanga ngami njengaloko umeke wathula izulu liyakukhulumela mawuthulile kanti bekumele ulwe izulu liyakulwela kusheshe kulunge namhlanje ngizothi kumuntu ophilayo uNkuluNkulu akakuphi ukuthula ube nokuthula noma ulele ube nokuthula izulu alikuphe ukuthula emndenini wakho izulu alikuphi ukuthula ngaphakathi kuwe namhlanje ngizocela ingelosi yokuthula ingelosi elusa ingqondo yomuntu namhlanje ngizocela ingelosi ethulisa umsindo kwimindeni eminingi ethulisa umsindo emakhampanini ethulisa umsindo emhlabeni wonke baba ngizocela ukuthula emhlabeni kulesi phepho esikhona vuka Jesu usithulisele yonke lento ngoba uyinkosi yokuthula ukuthula kukaNkuluNkulu ikona okudlula ukuqonda konke nawe mawethuli uthulile nje izulu liyakubonelela ukuthula kwakho kuzokulethela isibusiso ukuthula kwakho kuzokunqandela ukukhuluma

ukuthula kwakho kuzokuqondisa endleleni, ukuthula kwakho kuzokwenza ubone ubhekene nani emhlabeni. Namhlanje ngizocela ingelosi yokuthula, ingelosi yomusa, uthule noma kubuhlungu, izulu lizokupholisa kulokho umhlabelo okuthula wazi. Ngoba mina nginguThixo, as long ngiwazi nje ukuthi uNkulunkulu ukhona, thula. Uyena ozokukhulumela, uyena ozokuhlangulela, uyena ozokufihla, uyena ozokulethela iqiniso eliyilo. Ngizothi kuwe, thula, thula phambi kaNkulunkulu. Inhliziyo yakho ukuze ilondeke, thula emlonyeni. Inhliziyo yakho ukuze ilondeke, thula. Umoya wakho awuthule. Ubuwena ngaphakathi abufunde ukuthula. Khuleka kusimakade, ucela ingelosi yokuthula. Umbikele uNkulunkulu ukuthi, Baba, ngilinde lokhu nalokhu engicele kuwe. Wena Nkulunkulu, into ozongisiza ngayo ngisalindile, ngicela ukuthula. Wena Nkulunkulu, ngisasebuhlungwini, ngicela ukuthula. Ngoba ngiyazi ukuthi ukhona into enhle. Wena Nkulunkulu, njengoba ngithuli, ngithuli ngiyazi ukuthi ukhona. Ngiyawudinga umsebenzi, kodwa ngiyazi ukuthi ukhona. Impilo yami inzima impela, kodwa ngiyazi ukuthi ukhona. Wena Nkulunkulu, uzongilekelela, uzoma nami, ungiphe isibindi. Nkulunkulu, ngizocela isibindi sokuthi kuyona yonke into engibhekene nayo, kodwa ngingakhulumi kungenasidingo, ngoba ngizoze ngikhulume okungafanele, okuzongiqhatha nawe simakade. Ngicela Nkosi, ungifundise ukuthula noma kukhaleka, kodwa ngibe ngithuli. Ngiyacela ke Nkulunkulu, ungiphe ukuthula. Ngingathi uma ngisebuhlungwini bese ngifuna uku-understandwa ukuthi ngikhulume kabi ngoba bengisebuhlungwini. Ngiyacela Nkulunkulu, ungisize ukuthi kuyona yonke into engibhekene nayo, kuyona yonke into eyenzakalayo, kodwa ngithule la kumele ngithule khona. Umuzwa wokuthula mawutshaleke kimi nomndeni wami. Umuzwa wokuthula awutshaleke empilweni yami. Izulu malingifihle, izulu malingithwale kulo buhlungu engibhekene nabo, kulo bunzima engibhekana nabo. Ingabi khona into engizoyikhuluma ephambene nawe Nkulunkulu. Njengalokhu ukuthula kwakho ikona okulondoloza inhliziyo, ukuthula kwakho ikona okuqhuba impilo. Nami ke Nkosi, awungifundisi ukuthula ngoba ngiyazi ukuthi ukhona. Ubukhona bakho abuqoqi isimilo sami, bese ngiyathula, ngihloniphe, ngizithobe, ngibonge, nginxuse, ngithandaze. Kodwa ingaphakathi lami lingenawo umsindo. Njengalokho indawo enomsindo ayakhi, indawo enomsindo yakho ukukhuluma okuningi. Njengalokho wena Nkulunkulu usidalile, wasidala ukuthi uzosivikela ngey'ndlela ezahlukene. Namhlanje ngizocela ingelosi yokuthula, ngoba ukuthula kukaNkulunkulu ikona okudlula ukuqonda konke. Mayethuli yena, okuhle ukhona. Siyazi ukuthi usibambisile ey'nkingeni zethu. Okuhle ukhona ngaphakathi, sekuyena okulwelayo. Nawe thula. Methule uNkulunkulu ngesimo esiphambi kwakho. Nawe bengicela uthule. Thula. Bayakulwisa, thula. Bayakuthuka, thula. Ebunzimeni bonke, thula. UNkulunkulu uyabona, uyazi. Wena mazi.
mazise okucelayo mazise okudingayo bese uyathula phambi kukasimakade hhayi-ke ukuthula ngisho ebanganini kuzokuvezela iqiniso ukuthi abangani bakho bacabangani ngawe meke wathula uzozwa abanye bazosho kubi okwazi ukuthi ikona bebekuthwele ngawe abanye kuzovela imidlinzo yabo hhayi akonakele lutho ukuthi uthulile nje ngiyaphinda futhi ngiyasho ngithi thula phambi kukankulunkulu ngoba unkulunkulu umethuli usuke ebhizi nodaba lakho unkulunkulu umethuli usuke ekuncengela empilweni yakho eliyona yona unkulunkulu umethuli usuke ekulwela izimpi zakho iyeza imiphumela yokuthula kukankulunkulu cela ukwazisa imiphumela yokuthula kukankulunkulu iyeza unkulunkulu uzoziveza kuwe manje wena lindela ngeqiniso thula sibonge unkulunkulu

dilethukuthula kuleyo nhliziyo yakho dilethukuthula engqondweni yakho dilethukuthula egameni lika Jesu ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wokuthula sithandazwe Nkosi yokuthula Nkosi yokuthula Inkosi yokuthula ehlisa ukuthula ezweni lethu ehlisa ukuthula ezikoleni ehlisa ukuthula emakhaya ehlisa ukuthula endaweni zokusebenza emarenki ehlisa ukuthula uNkulunkulu ukuthula emaofisini wena uyinkosi yokuthula baba ngiyacela wehlisa ukuthula kwabazalanayo uyinkosi yokuthula emabandleni ehlisa ukuthula uNkulunkulu ngizocela ukuthula ngaphakathi kimi uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu onothando sipha ukuthula thina nabantwana bethu emphakathini baba ehlisa ukuthula ngoba uthe wena ukuthula kwakho kudlula ukuqonda konke uyasifundisa ukuthi masithuli akusho ukuthi awukho ukhona inkosi yokuthula ukhona wena wasekuqaleni siyabonga baba ukuthi wena uNkulunkulu onakekelayo njalo njalo uNkulunkulu ongadelani uNkulunkulu ofihlanayo baba siyacela imithandazo yethu uyayibona fiso zethu uyazibona baba sipha ukuthula ngaphakathi sithule noma kubuhlungu sifundise baba ukuthula ngoba yonke into ifundwa kuwe umoya omuhle moya ongcwele moya wokuthula siyabonga

0: democracy uyazivumela ukuthi siwulobhishe phecelezi ngokwesilungu lobbying and advocacy ithi ke manje siyakwazi yabo masingasifuka manje si decide ukuthi ayengeke umsebenzi wenzo nomehlo omkhulu sivele sidraft petition isayine sonke siloke siyifaka ukuthi ikhulumeni le yanto eParliament niyiphasise yokuthi onomehlo njengoba besebenza umsebenzi omkhulu kangaka bengaholi imali bengathathi intweni imost yabo abasebenzi so uyabuka umsebenzi baphethe umsebenzi ongakanani baphethe impilo yentombazane esandleni sabo kungangakanani ke ukuthi bangatholi lutho so uma ngabe ngempela as active citizens kule i-democracy iyazivuna sikwazi ukuthi siyilobhishe siyadvocatele lento ngicanga ukuthi ngenzeka
1: ake ngiphinde ngibe la mfokadela ngeke ngasho ukuthi dina ngizohlala nawe umkhulozo ophume ngihlele nawe ngoba mne ikhala ngihlala kulona kuzotshaya isikhathi sengena abafundisi ngihlele nje ikhala ngilalela nje ngoba ngumuntu othanda ukukhula nolwazi nokufunda la ngiyabonga mama ikuthi into eshaya la kubantu besifazane abantu besifazane bafuni ukubambisana ngisho ukuthi uveza iposition ethi akwesenzeni kanje awesiqhamukeni kanje ubona ukuthi umuntu ufuna ukuyikhuphula wena kanti wena uthi ufuna ukukhuphula isigodi noma ufuna ukukhuphula isizwe noma indawo ohleli kuyona manje babona ukuthi ufuna khona lo ufuna ukuyisisa khona wena muthi hayi akuhlangane nala ngiyabonga kakhulu umuntu esifazane uma ekhuluma kahle kanje mina ngiyarekhoda ke ngifake emagrouphini ngesi abantu babo sinako siyaweleka la kulethi zibukuleni akuwomusani siphile nje ngihambe kahle futhi nihamba badona basekhaya niphekezele lesini ngoba mhlawumbe yakudongozela amen
0: amen
2: amen amen umntwana kacofu uthi unenkinga yokuthi shouthi abantu azama ukuveza kubona umbono abahabi cishe nesithombe esifanayo nalesi asukene kwenzakala kanjani indaba kanjani
0: kufanele ugade abantu ohlala nabo
2: yes
0: kufanele uyisurrounde nabantu ofisa
2: like-minded
0: yes like-minded people babalekile ngoba uzothi ubuka ngeyindlela bona bakukonvince ukuthi kiyiwa ngala kanti sebayakuphazamisa endleleni yakho angeze sikhulume ngokuthi uma ufisa ukuya lapha uyazi ukuthi ufisa ukuya lapha kodwa uyazi ukuthi kuneyitebhiso ofanele uyithathe ezokufikisa lapha so ukwazi ukuthi unendlela ofisa ukuya kuyona ofisa ukuyihamba bazophazanyisa omunye onendlela ehlukile kuneyakho asikwazeki ukuba nabantu abanganjalo so uma ubona ukuthi eyi la ngathi asikhulumi language efanayo ngcono uthole abantu enizokhuluma into efanayo nabo
2: yes mbali ngiyazi ukuthi uphinde uhlale lapha etafuleni labantu abasha olulwisana nobugebengu emphakathini esiwakhe lenanda asikhulume le ndaba le ngiyayikhumbula ukuthi yayifensi nathi sisakhula nje osisi bethu sasifisa ukuthi babe kuleso sigaba intombi yesigebengu
0: into ayisizi ngoba uma ngabe sebefika bakazidlodlo bekufica uphakathi nawe akubuzo akekho obuzayo ukuthi awe ngabe khona umbali yini lapho bandla cha so siyacela lento ayingabe i-trend yokuthi uwazi ukuthi ufunele uma ngabe unemali kufanele uyithole komunye umuntu so iqala lapho phela indaba ukuthi hey umuntu vele athi ayengeke usibani mane ugina uyanginika nje u 10,000 njalo ngenyanga asisho ukuthi angakunika ugina kodwa phela asifundeni ukuyimela ngoba mhla ugina engasekho engasekho ugina nale mali yakhe uzokwenza njani so hey i-trend leke siyayibona isihamba nakulezi ingane encane uyayibona iyaposta ku-social media iphethe isibhamu akuyona into enhle le kufanele siyijabulele in fact kufanele isithuse nje njengabahlali ukuthi kwenzeka kanjani sibe nezingane encane ezicabanga ukuthi kulungile kube ukuthandana nomuntu ongenzi kahle emphakathini
2: yes asikhulume ikakhulukazi indaba yokuvota inqunywe umhla ka 4 kuNovember ungathini ukugqugquzela abantu abasha nabantu besifazane ekutheni ngoba bakwazile ukuthi kulonyaka benze umehluko omkhulu nje ekutheni bangene egcotsheni abantu besifazane abaningi okhethweni olulandelayo sifuna benze more okungaphezulu kunalokho ungathini cishe ukugqugquzela
0: ake siqale la i-democracy ifike kanzima South Africa.
2: Yes.
0: Kuchitheke igazi
2: kuzabantu.
0: Ayifikanga, ifikile 1956. 70 years since i-march abantu besifazane basukuma bama ngenyawo.
2: Yes.
0: Bathi phansi ngokuhlukumeza kwabantu abamnyama phansi. So sisuka kude lasuka khona njengesizwe. Sokufanele ukuthi sithathe serious njengabantu abasha lento yokuvota ngoba akubanga ayifikanga kalula siyababona abanye bathi hayi ngivotelani vela yikho into no ukuvota nje kufanele kube umthwalo kuwena in fact uma ungakuregistela ukuvota kufanele nje uzizwe ukuthi cha wenzi kahle ngoba phela ukuvota

nalo mama lo ingane zakhe mhlambe naye usevele wayishiya manje baqoka ukuthandana angisho ukuthi ku wrong ukuthandana kodwa siyawubona nomonakalo wabantu abangayitholi impendulo kuJehova umonakalo abagcina bewudala ngoba leza ingane zilethanga emhlabeni kodwa manje ukuyilahla ngenxa yokuthi usukhetha uthando angikuboni kumqondo omuhle futhi angikuboni kuzoba nesibusiso noma ngabe thi usudlulile kulomhlaba angikuboni uyoba isidalwa noma uyoba idluzi elihle yingakho sinamadlozi abizwa ngomdliwa abantu abafuna ushortcut besaphila emhlabeni bafuna indlela eyinqamulelayo bangafuni ukutshelwa ukuthi ukuze izinto zakho yilunge funakala uhambe ngalendlela lalelakhe emlaleli wami namhlanje ke ngifuna ukuba ngithi kuwena ezinye izinto oyilungisayo ngeke zize yilunge into edala lokho iyodwa angeke ulungise izinto wena udinga umuntu othunyiwe akulungisele izinto kufika kumina omunye usisi uthi lo sisi wami somuntu emgwaqeni wamhlolela nangempela ekhuluma izinto ezithile ngaye yabonake laba bantu abayizangoma abahambe bevimba abantu emgwaqeni behambe bezamula abangenayo igodla ave behlupha uthi lo sisi uthana elele ebusuku kwavele kwafika isidalwa sakhe sathi kuyena ukulinge uye kulowa muntu siyokulimaza thina sihamba nongema thina uthi lo sisi wathi idalwa zakhe zasho kanjalo uyabona ke uma idalwa zenu zikwazi ukunikeza i-direction eza kumina kusho ukuthi ziyabona ukujula kwami ngokwesidalwa ngoba njoba ngikhuluma lapha ngikhandi content mina futhi ngikhulume lapha ukuthandwa yini lento ubizo kimi ngina 8 years ngifike eThekwini ngo 2019 was 8 lonyaka engiphethe ngikhuluma nabantu bakaNkulunkulu ngibalungisela abantu izinto ngiqaqela abantu mina inkalathiya yezinto ngabaqaqela abantu othiye beminyaka bebekade bevaliwe lalela ngitshene abanye nyababuka nje kwamanje bafike banyamalala umuntu abuye into zakhe sezonakele sekuyilana mavula kuvaliwe ngangikade ngifikile ngo-2022 wangilungisela sekwenze njani manje uzoba usuzongidabukisela angithi nifuna o-shortcut anifuni umuntu anilungisele izinto zibe permanent lalela njoba ungilalele nje ungomunye laba bantu engibakhuzayo lalelakhe emlaleli wami isidalwa asihlali kumuntu ontantayo noJehova akahlali kwixoxo ixoxo yilento egxumagxumayo abantu abaningi ingakho engathi idalwa zenu ayisaniphenduli nasemaphusheni ingakho ningasaphuphi ingoba isidalwa siyakubona ukuthi uyantanta bonke abaprofethi laba ugijima uya kubo make weza uthi khona osegoli ususegoli khona osecape town ususecape town khona olena usu hey webantu bakithi impumelelo awitholi ngokuntanta shisa impepho emsamo

Laithi sibani bese ulalela umoya ozokhuluma wesidalwa sithi nanga umuntu ozokusiza mntanami yabona njengoba ngikhuluma nje ngikhuluma kuwe endinto edala ukuthi ungilalele isidalwa sakho hayi ukuthi ngiqwashile ey bantu bakithi lalelani la ake nifunde ukwazi ukuthi impumelelo ayitholwa abantu abantantayo bangaki nje abantu wena asebadlisa amagobongo bangaki abantu asebakufaka emanzini bangaki abantu osuwadla iwasho zabo dwele lonke uhlobo leyiwasho lapho kwakho sengizoyivala lento yomuntu ohamba mina aphinde ahambe abanye abantu ngizoyivala manje ngoba angikwazi ukukutakulela ukukutakula ey'nkingeni bese unophinde ubuyele ey'nkingeni kunomunye umfana nje owayekade enecala bemkhandela icala elithile umama wakhe wafona kumina ngamtshana ngathi yomama njengoba niya inkantolo khululeka phakathi ngihamba nani wemama umfana enkantolo imanje yaqhuma igazi ngamakhala ubufakazi lobo enginabo oburekhodiwe umfana icala waluwena waphuma phambili kodwa ngeke ngithuke uma umama walowo mfana naye lowo mfana sebentanta kwezinye iy'ndawo yini edala untante usubonile ukuthi isidalwa sakho siyondliwa la ikhaya futhi siyalalela la ikhaya njalo ngamasonto ngikhipha abantu iy'lwane ngikhipha abantu imoya emibi abafakwe yona njalo ngamasonto kodwa ngeke ngithuke uma ngiyothola ukuthi lo laba bantu engibakhipha iy'lwane babuye bantante bekwamanye amasonto bese lo muntu ecabanga ukuthi impumelelo uzoba nayo ngeke ube nempumelelo unjalo ithini inkulumo yami namhlanje ithi inkulumo yami uyohamba uqeda umhlaba uyogcina ngokungena ebhokisini le-cardboard futhi nakhona uma ungezukungilalela uyedwa umuntu owathunywa kubantwana bakwa-Israyeli kwaba uMose mhlaba abakwenye abakwezinye izizwe baba naye umprofethi wabo kodwa abakwa-Israyeli umprofethi wabo kwakuwuMose nawe njengoba ungilalele imini umprofethi wakho impumelelo yakho nalo msebenzi owutholile nale nhlanhla oyibone kuwe usuka kimi ngoba abanye ngibavulela izinto bengezange ngisho ukuzwa kimi bethathe iwasho nje lapha emansele number 110 bafakaza abantu izinto zabo ziqaqekile abanye ngokungifonela abanye ngokukhuluma kwami kanje bazofika abakini ebusuku uzobaphupha namhlanje uzomphupha ubaba wakho uzomphupha ugogo wakho lalelani bantu bakithi impumelelo yakho ngiyekuyithola endleleni uzoyithola esandleni somuntu izobekwa kumuntu impumelelo yakho hayi endleleni hayi kintanteni kulezi insuku abantu bakithi have nintanta kodwa nkosi yami babodwa bahambe emadolobheni kukhona abanye ababeka izinto abancindisa abantu asali inkosi yami umsebenzi kodwa bengithi mina ke ngikhulume nalona ofuna impumelelo ukuyibona

0: eni wabelethiswa isipoko wena manje kufanele uthole lelilahle engizokutshela ukuthi sizolenza njani sizolisebenzisa same time ngoba ngifuna kudilike lezi zipokwe ekuyizo eyivala yonke into othuya yenza thola nanti ilahle lazo sidilize sinamathisele kulona bese mina ngidila nalo muntu wayekubelethise lesi sipokwe nikelela lelilahle laphana emnyango ngo 50 rand bese ungena ngaphakathi ngizokwakhela impilo epermanent dlula befungile service inkonzo yomprofeti ngizobe ngibahlolela abantu ngizobe ngibabukela abantu izimo zabo abantu abaphuthume abantu abeze nemndeni yabo baphumelela abantu zakhanya into zabantu kwavuleko bekade kuvalekile uDr Mzinto umavula kuvaliwe ngiyoyilungisa izinto ezabahlula abadala nabakade bephila ngaphambili kwakho napo ubufakazi napo abantu beyikhulumela amandla kaJehova awabeke kumprofeti amthumile bantu abafone abantu abafone abantu abafone
1: yebo kamavula kuvale sokwamukela
2: yebo baba ngiyabonga mprofeti wami ngizosuka manje nokubonga
1: yebo ma
2: ngahamba yebo ngahamba ngaye emgedeni
1: baba ya
2: ngiye emgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya mina nenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini ngasatholi iluso nje ngisese uzingangisebenzela ihala
1: okay
2: baba ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi ngiyabonga ngiyabonga mprofethi wami ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi
1: ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume
2: yebo mprofethi kunjalo
1: siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu
2: amen mprofethi
1: ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe Oh wabaleka naku ma. Yebo, kwamavula kuvaliswa kwemukela.
3: Amavula kuvaliwe.
1: Yebo baba wami ninjani?
3: Ngaphela amavula kuvaliwe.
1: Baba wami.
3: Ngihambe amavula kuvaliwe ngemgedeni.
1: Okay. Yebo.
3: Ngaphuma. Ngabuya emgedeni, ngahamba ngekhasini ngathola imali yango 3000.
1: Aw, siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili. Siyabonga siyabonga kehle
4: bukeli lapho ekhaya ngomhla ka 30 October ngiyakumema ngizobe nginohambo lokuyosiza abantu bonke abantu abaphunyelwa izizwe ubaba umama abantu abathi kunomntwana ongaphilanga noma ngabe wakhishwa noma ngabe waphuphuma manje kunomntwana ongakaze aphile kodwa wahlala esibelethweni sakho waphuma embewini yakho njengobaba ngomhla ka 30 October uJehova ukhulume nami ngifuna lo muntu lona othi izinto mina ngiyazisebenzisa ngiyathandaza ngiyakholwa ngenza izinto zesintu noma ngabe umxhosa noma umpedi noma ukuluphi uhlanga kodwa ngiyazenza izinto mprofeti kodwa izinto azilungi lalelakhe ngitshele into edala izinto zingalungi yilowa mntwana noma ngabe babili noma ngabe baningi noma ngabe munye kodwa ngifuna ukukutshena mbukeli wami lapho ekhaya sengineminyaka engaphezulu kwamashumi amabili ngisebenza abantu wonke umuntu owake waluza walahlekelwa umntwana impilo kuyidonsa kanzima noma esebhizinisini kodwa ibhizinisi ligcina ngokuwa noma esemsebenzini kodwa umsebenzi ugcina uphelile noma ibambe imali kodwa imali ihlaphaka ezandleni yini edala lokho nilowa mntwana Uthi omunye ngenzelwe ekhaya bangenzela ilata lalo mntwana ake ngibuze umbuzo bakutetisa yini umntwana kunosiko olubizwa ngokutetiswa womuntu owaphunyelwa isisu noma owasikhipha kunosiko olubizwa ngokukhipha.

0: professors nje esiphuma kumprofeti esaweni yami.
1: Ya.
0: Hayi, kuthe ngisabaxelela umprofeti unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Saxaka kubukhalelani na. Hayi, njengoba ekhala nje umprofeti usethi mina ngiyayitsho le nto, ngiyayitsho le nto uba ubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi nje uyonikhombisa pha anibulele khona umprofeti. Hey, bathuka bonke bathi hayi lo mprofeti ngeke uyasebenza usisimangaliso siyamfuna.
2: Baba udokotela, ngicela ukubonga inkonzo yomhlabathi. Mina bengumuntu ogembulayo.
3: Yiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
4: Se bonage

0: okhulumayo bengihlushwa inyawo kakhulu zivakala ngingakwazi ushukulala ebusuku zishisa zibe umlilo ngize ngizikhiphela ngaphandle kwemva ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo ngathenga le juice hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengi-right sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje kuwonke umuntu onenkinga iyasiza le juice, siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.
1: Major Prophet DK Smear, Isahlulo Mbisi, Gadla Ngadla, Matawuzeni, inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela okubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV, nomdlavuza wabesilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo kanye nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye nasethekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashiyeka kwezinombolo 079-6551-813, 079-6551-813 okanye 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282. Kube umbuso wodwa.
2: Bamba kanjalo ngakhuluma baba isibongo kusho ukuthi ijusi ikusize kanjalo.
3: Mina ngumbatha ngithole ijusi kababa uSpiya
4: minigama sibonile bakhe semzimkhulu bengiyinkinga nje yamaqhubu yomzimba wonke ekhehlika nje sengizame yonke into hambe bonke odokotela ngisizakala bese ngahlekelwa nayithemba sengikhule nje kwakuphuma phambi kwabantu endleleni sengonakale ngayo especially ebusweni kodwa emva kokuba ngithole ijusi yababa nje ngisizakale kakhulu umkhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela besengonakale ngayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ubaba umsizi kakhulu.
5: Ukuya phansi endlini uyayihambe uyaqonda makanti bese hambe eGobi manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hayi iyasebenza nakumina. Mina ngangicatanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke eqaqamba kodwa kumele ngayiphuza iduze akwaphela wonke kodwa-ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza iduze.
6: Siyabonga kuloo ndawo banomunye nobufakazi bejusi wasembusweni bobaba.
7: Hayi juzi ngiphathe kahle kakhulu mani abanye abayijusi bona kodwa bengingekhadi lingapheli
8: khulula yona-ke uNkulunkulu angithume yona emhlabeni ukuba ngizokukhulula abantu ukuba ngizosiza abantu ngoba ngizosiza abantu vele usizo belukhona nangaphambili nakathi uJesu nginosi beyivele wazamazamisa amanzi kodwa kukhona laba ebekuthi mayezanyazanyiswa amanzi bona bangasizakali. UJesu ubezele labo okuthi makuzanyazanyiswa uchibi bona bangasizakali. Yeyi ngizele laba bantu laba okuthi bona makufika usizo kodwa bona bangasizakali okuthi bona mabeya kubantu bona bangasizakali okuthi zona iy'nkinga zabo kube ngathi iy'nkinga ezehlule emhlabeni akukho muntu othi angabasiza noma bethi bangabasiza bona bona ayikhona engathi okwabo kwehlule kakhulu noma akwehlukile kunzima ngoba akufiki lapho khona basizakala khona. Ma uthanda dibana nami uNkulunkulu ungigcobele wena ungigcobele isimo sakho nginazo indawo lapho ngidibana khona nabantu ngiqwaliswe ngamandla I'm ready ngilungele ukukusiza uNkulunkulu ungigcwalise.

0: mina ngifuna ukusiza sebenza ngayithwala ngisebenza ngayithwala thwalani ngoba amandla khona inkinga awekho activated lamandla lamandla akakhona kodwa manje inkinga uhansa lawa bethe unamandla wena awufanele ngabe usebenza umlungu yabona hey wazalwa embethe ufuna uthola ijust lengwe kumele ube yinyanga kumele uthale isikhwama sababo wakulalela wena ye wena ngithi mina woza ngunikeza iphawu thathe le bhene ungalokhu manje udala iy'nkinga ufuna ukudala iy'nkinga nje wena kahle kahle inhlupheko ufuna ukudalela iy'nkinga bakothi angizwani ney'nkinga uthi angizwani nomuntu ozwana ney'nkinga bathi silungise iy'nkinga wena ufuna ukudala iy'nkinga la emhlabeni oza kini kuningi-ke ngiyahlola ngiyahlala phansi nomuntu ngimeluleke ngibonisane naye ngihlahlele izinto ngiphinde futhi ngihlolele qaphela uma uzele uma ulindele ukuthi asikhulume indaba zekhanda namadolo loto kade wayizwa ngomama bangakini um loto kade wayizwa nangamathwasa lanothi uma uhlangana nawe endleleni avele ashawe ingwici bese yakumisa bese likhona lasikasidabi mina angishaya ngisho ingwici uma ngikhuluma nawe um ma ngikhuluma nawe angibhongi kwakubhonga um ma ngikhuluma nawe ngiyafokasa ngikhulume nawe ngoba ngifuna isiphazamiseko ma ngikhuluma nawe angiloku ngiqubula i-serious leto engisuke ngiyenza ngisuke mina ngikhuluma indaba yekhanda namadoda time propheti ufuna ngiloku ngithi kunento eyangena ngenyawo yazi yahlala eqolo iziyoshapha ezinto ekhanda kuthi angishaya ugomonca kuthi nami angibe umuntu ohlehla inyovane lalela angisebenzi loo nto leyo mina ngihlehla inyovane lalela angihlehla uvane ngiyaphambili kuphela ma ufuna indaba zogomonqo nani hambe yodlala naye abantu ndlala heyi si-serious manje ku-late kakhulu manje iy'mpilo zabantu abantu badinga isixazululo ney'mpendulo ey'mpilweni zabo lona ngumetha prophet DK Sibiye sahlwampisa ngadlangane ba-1000 isilwane samandla siyofela emandleni inkanye zekhanya ubusuku nemina ukhulu ngibukani ngoba mina ngiyidlokwakho ngidlokwami uzokwenzani uthe uma uphaka kwashoda yini angikho lapho mla tshela wena
1: Prophet DK Smia isahlulumbisi ngadlangadla ma-1000 ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela okubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo wabesilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma mtuba tuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashela lezi nombolo 079 6551 813 079 6551 813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282 kube umbuso wodwa.

0: Abraham. Yebo, ngisibonakala sami sibona isuku hla ngiqala ukuthenga usawutobo.
1: Yebo.
0: Yebo, sikhishwa nayimoya emibi namaphupha amabi, sicindezeleka nje konke lokho akusekho.
1: Okay, mam, no. Siyabonga. Uthe uma uqala uchela kwenzekani? Uma usaqala usebenzisa?
0: Ngosuku lokuqala kade ngicelile ngala.
1: Yeah.
0: Ebusuku ngabonisa umama omnyama omkhulu ubephuma kuleli gceke engikulo. Ehamba, embo zamehlo konke ephuma ehamba esihambe nova ngabheka ngisho emuva. Engingamazi nami ukuthi uba.
1: Hayi, umoya omubi lowo mama elukhona ekhaya.
0: Yeah.
1: Unkulunkulu wasembusweni anibusise mama, siyabonga nokuthi nje usazisele ubufakazi.
0: Yebo baba, nami ngithi unkulunkulu wasembusweni siyamphakamisa we baba. Nje kuwenzento eyiningi kimi mina ngomuntu obuya athunga impahla.
1: Yeah.
0: Abo customer angene ngichaphuchaphu ukuze kube namuntu and ngangikubona kanjani kanjani.
1: Amen ma.
0: Amen baba.
1: Siyabonga.
0: Siyabonga nje unkulunkulu wasembusweni.
1: Amen. Mega umuntu uthini ke lapho usuya recorda manje
2: uthi since isentheni kade uthambalaze uthambuyise kwaphela ukubuyisa kwakhona into esesiswini ebekadinge pain nje ebila iphelile lo pain bengiya six times e-toilet kodwa kusasebenzisa ijuice yesibindi kodwa manje sekwehlile lokho nenhlungu zehlile yaphela nalo pain kuba njalo nje bekukhona ephephezela la ebengithi phephephe kube ngathi ngisiwa amarezi.
1: Amen. Shalala uNkulunkulu wami mhlawumbe. Nomondo wethu. Okay, umbuni bani? Yebo baba.
3: Hayi, ijuice imele ngisizile kakhulu. Ijuice benginento ekhuphuka bengicinane ngingakwazi ukulala ngesayi, ngingakwazi ukulala ngesayi. Bese njalo ngilala ngibheke phezulu. Kona bela mphezulu bengikhwehle mhlawumbe ngingathathi. Kodwa ngide ngaphuza ijuice ngiphuza ngithe kwesi-six. Ngakwazi ukuthi ngeke ngitsheni nalo kodwa ngikhwehlele. Ngizwa ukuthi kule nto ebengiswa athi yakhuphukisa ngikhwehlele kube yiphuma engiphuzayo. Le yiphuma engiphuzayo. Kuthe nje sisuke kwesi-six-seven. Abantu bangento ekhuphuka njengathi isigaxa nje la angafuni ukuphuma kathi abambe yakuba ngathi yehle. Le ngiyikhipha njalo ikhwehle lekusuka laphumile ngethoyisi ngethoyisi ngethoyisi then ngalisase ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje ngakwazi ukulala kanje akwenze sekuyi-right manje noma ngakaphili kahle hle ngeke ngisaphuze kodwa nje angisiza kakhulu nenyawo sengizizwa nje ngilunga
1: inomono wenubanomuntu akufoni isquash bese
2: ijuice ngisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nesho indawo eyibanga ngihamba ngenyawo ngagibelile noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi nokusisebenza nje ukwazi ukuthi umbuyo usebenze nasekhaya noma kade uhambile. Ngiyabonga.
1: Yebo. Okay. Ado uphasi kuthathe la e-ofisini laseThekwini kuthathe e-Sango House.
2: Ijuice ingisizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alsa, ngiphathwa izinso. Ngilunga nje. Ngivalela imilenze. Ngiphathwa isiyezi. Ngiguqungela imisipha, ifinyelana imisipha ngamajaqaba engibamba ngingavumi nje uma ngiphuze ngingayo ngasetoilet. Ngafika ngazothenga ijuice la, ngihamba ngayisebenzisa, kwathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenza imali kakhulu ngayiphuza. Ngathi kuphela lokuqala ngase ngiwuze umehluko, ngaphinda ngaqalela esibili ngawuze umehluko. Hayi manje sengi-right, ngiyaya kahle naphandle. Ilanga eceleni kwakhona khona into eyidala lana engingayazi ukuthi yini ibuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe ngiphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma lana. Kodwa manje akusekho sekuphelile.

0: Sanibona embusweni, igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka engolweni. Ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya, into engenzele yona isimanga. Ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini, ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithathe u-9 years, lesibhobo singiphethe. Kodwa ngayiphuza ngezinsuku ezintathu ngawubona umehluko. Kumanje ngiyaphila, ngizothenga enye ijuice esibili. Benginey'nkinga ey'ningi, yomhlane wami ubona ngathi benginezinso, nginey'londa la ngemuva ngaphakathi, kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilale. Ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya, ngithi aqhubele phambili nomsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu. Okunye okungenzela ijuice, ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa, ngamshayisa izivalo ezimbalwa. Wengasayi ey'nsukwini, wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udoti ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena. Waqhubeka waya ey'nsukwini zakhe, uyaphila kumanje. Siyabonga kakhulu. Nami mehluko ngiyawubona, benginenkinga yokujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje, kodwa manje mehluko ukhona kakhulu. Ngiyabonga ubaba uSibiya, ngithi aqhubele phambili nokusiza abantu. Amen,
1: amen. Sawona Sibiya, unjani? Mama wasengoje noma befuna ujuice, ngagcina ngiwutholile. Ngawusebenzisa baba nomavuthululi. Indlela ongisebenzele ngawo ngiyawubona umehluko, nasemzimbeni ngiyawubona umehluko. Ebengifuna ukwazi ukuthi ngoba ngiwusebenzisile ngaphinde ngiqhubeke ni futhi. Ngawakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlali la ekhaya, kodwa nje emveni kokusebenzisa umavuthululi ngiyibona iyabuya amalanga aziyalandelana. Ngicela ngichazela baba ukuthi ngingaqhubeka yami ngisebenzise. Iy'ngane zona ziyawusebenzisana, ngoba khona futhi la ungisebenzele khona kunomkhweyana obezovela. Uthe uma kufanele afike kwathiwa kufa imoto, bangabe besakhona ukuphumelela, kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile. Cha, wafike wenza kahle baba. Ngicela ukubuza ukuthi ngingaqhubeka ney'ngane ey'ngawusebenzisani, ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili. Ngiyabonga ndaba, ngifuna ukuza khona lokho. Oh, ngiyaxolisa ndaba. Emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakhupha ubaba wami ongizalayo, usewashona wanokha emnyango. Ngabuza ukuthi mina ungubani, wathi yena izwi angisalizwani. Ma ngithi ngiyovula, wathi isandla sami, washona vele wayekade egula ngesandla, sasesaze sancipha ndaba. Angazi ukuthi bekuchaza ukuthini, kodwa nje bese ngisesigabeni sesibili sey'dalo ngimbona kuzosa kube ilanga lesithathu ba.
2: Kunezifo-ke ezinobuhlobo engifisa ukuthi-ke sixoxe ngazo. Le juice-ke iyazelapha kakhulukazi lezi zifo. Uyabona umuntu onoshukela, or angiqale nje kumuntu onomdlavuza, one-cancer. Mancane amathuba okuthi umuntu one-cancer kungashiwo ukuthi unoshukela ne-BP. I-cancer, ushukela, i-BP. Kwizifo ezivamise ukuthi zibe zihlobo, zibangelwa yini na? Uma ulashwa, ulashwa esinye isifo ngokwelashwa lokhu kwaseNtshonalanga, izinto abakunikeza zona ey'kwelaphayo emzimbeni wakho zithi zilapha okunye bezizala okunye futhi. Uqala kuthiwa unema-symptoms noma uney'nkomba zokuthi uzoba ne-cancer. Uthi uma uthi u-athenda lokho bese bekutshela ukuthi hhayi i-BP yakho iphezulu, okanye une-BP. Usathi uthi u-athenda indaba ye-BP sebekutshela ukuthi unoshukela. Kusobala-ke ukuthi uma ulashwa okunye uvela okunye. Ijuice-ke yethu iyayilapha i-cancer, iyawulapha ushukela, iyayilapha i-BP, iyalapha ama-goldstone, liver stone yungwengweze emehlweni zinyawo ezibhlungu eqaqambayo eyivuvukalayo isibindi izinso ikhanda lingapheli kanjalo futhi nomuntu ke ophuka nje amalunga ohlala ekhathele izixazululo ke kuzo zonke lezo nkingi nomuntu nje othi yena kunenyaka kunokudla angakudli mhlawumpe inyama kayidli upelepela kawudli njalo njalo usuthi lo muntu umuntu onama-alsa othi akawudli upelepela kawudli ubhontshisi njalo njalo uno mhlawumpe akadli ngisho eyi kuningi okubalwayo la bantu abangakudli ya nejusi akukho ukudla ongakudli ushaya nje ubeke ngale nje ngiye ngisho ngithi nami ngangawudli upelepele eyi bengivele ngiphathwe isisu singikhiphe hawu manje ngishaya ngikhiphe ngayo niyabezwa-ke abantu befakaza ngento ey'ningi ezahlukahlukene uthole ukuthi abanye bebengayidli inyama njalo njalo okay umuntu-ke akasukume wonke umuntu uyayidinga le juice ogulayo ongaguli iyelapha ayidambisi izifo iyelapha ukuthi bayithole futhi okwesibili ngicela niqaphelisise kukhona amanye amajuice esesizwile ngawo ukuthi akhona amanye angesiwasho ngoba asifuni ungathi sithela inhlabathi ephalishini labantu kodwa ijuice kamprofet usibiya ayifani namanye nani ningofakazi iyona kuphela esakhiphe imiphumela ebonakalayo nesanikeze ubufakazi obonakalayo futhi babantu enibaziyo izindawo ngezindawo ngakini nawe bakhona inosupplier abakhona ezindaweni ngikhuthaza ukuthi-ke futhi abantu mabayidayise le juice nje xhumana ne-ofisi ukwazi ukuthi nawe ube ngomunye wosupplier u-order nje ngo-1800 and then ipack iyodwa ikunikeza iprofit ka-600 rand thina siyakudayisela la emsakazweni sikhiphe inamba yakho sisho ukuthi utholakalaphi wena okwakho nje ukuthi ube sobala u-ode thina sizokuqhubeka-ke sikudayisele wena ubona ngabantu lokhu befika bekufonela bezothenga kuyaphileka-ke abantu abaningi-ke ngampela sebeyaphila la abantu abaningi abanye bayakhala ukuthi kodwa mprofethi wawungasinikezi ngani ithubeni njenganaleli manje sesondla imindeni yethu akusalanjwa ikadi akusalala eziko siyaphila futhi sinempilo okuthokozisayo-ke nokho nokujabulisayo-ke kubantu bonke unkulunkulu wami makalibusise usalalele nethemba kakhuluizazoqhubeka-ke ngibe ngithathe izingcingo kube khona lapho ngampela
3: ubaandadla matamzeli inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubana kuyo ushukela isibindi izinso i-BP HIV kanye nomdlavuzwa besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo kanye nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma ntubatuba mpangeni lundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashela kulezi nombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa
4: Right, khumbula-ke usehlelweni Kingdom Mandate with Major Prophet DK Spears. Sahlula mpisi ngadlangadla isilwane samandla esifele emandleni kanye zekhaya.
5: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM. Inanda 80.4 FM. Today's best radio.
6: We do have serious gender-based violence, whether it is physical, it is sexual, it is emotional, it's there.